0: ni aso for ham.
1: Asempa FM.
2: Papa yuko. Verse 5 no.
0: Yuko.
2: Enti sunti. Enti wabe hinti area.
0: Enti aso for ni yebe hinti hinti area. Aso for na manod nene ya wadi area pow. Nani ni koko mwati ate. Because enya ni uon wati wama ni mkwa.

0: Uni machia is mwebi arabe buwao. Na wa didi na tem. Uni ni mdiye. Uni mdiye sana wama nube chai.
1: Yes.
0: Obi wa hoye sofo. Oti asura neko. Oye wea na ye say. Uni ni mdiye wa mini suna wa tinimo. Ti mini suna wa tinde biya neko. Mm. Enemi kasache unye nyimu.

0: sale be ma no bebre be reject no me ne ukasa wo so yoba me fa osika hwe be ma me ka chira wo me fa osika hwe be ma en ka se wo bo be ma bi ho ka e di na ko school o wi a wawale no o wi o be jaw o si o be sia ne classmate o ye graduate o be jaw
1: papa na ne ukasa
0: o be jaw o be jaw wo

mreya shana ni monyama no mreya awo yo nyame na nimni na chi wo nyame bia ni ho wan kura no ni sa nyame sa ya boni din boni mrania na jwe ba bibia wo bia sa wo da hospital sa wo ti wo fie sa wo ti hwil mo minim ni awu na mu don chire minima amani awu

pagya urade dea oh wasane awon tumi mo se ye pagya urade dea wasori fri na hinwa mo no otene nsa ene anadwe osori ya chino ensentira ni biba ofie ho ensentira ni biba hospital ho oh papa wuti hilmo mamia wuti hilmo